Wipa wa Zengola. No studio radio msemi kochinga. Mahibu hieti laka mdoku midini. Nuwa matata musabari. Wama iyake ya 2020. Masin siro ni weni. Mdekso hiya sa radio ni wuko wahile kiliwa nroka lakani jurnal yao sheshi. Baku wo teni mtanli. Wile mdekso hiya sa radio. Zibira kan no studio radio msemi kochinga. Nontepo shukurila wokla nyo. Mas e amanhã vamos sair puto português.

Uja kwa atala cha mwenye kutingani mangoma. Ayo kutanya baba wandi mbaga. Ango wele kuwele. Kakati mene mabazito. Ni ushimbi shimbi. Ana utinda uvali. Yae. Ukunguluchi ni udintela we kulongwa. Na ngataka kuja kwa vika. Ngati osha meno. Yae. Ngai kusosa kuyara kwe. Panga di chino nyelo chumasile. Akaviche kumangu wawo. Tachukule vani wakwa logota. Anziara shine 34 minutos.

0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: No mala wuren lai habar sa ultimo giornale ni vanta no pentahoni ki avete hande wa kande wa shukuru na poli aba hanyu muka mitako sa huya sanul mone makua wakati kula va sa kaliwe wa mpulano ni Abdul Afai na central technica Otavio Kumba ala ni mratele mpaka wakati mukina hapo.